Okay, good morning sa atong maso kay Pilangga ang tagpalamati ang Dios gid magpakamayo sining aga. And behalf sa mo senior pastor Pastor Jonel Vergara and Emmanuel and the Berian family ni kubos nga alagad. Youth pastor sa Berian Baul of the Church Pastor Carlo Valerio Saliwat nagatamyaw sang maayong aga sa atong tanan kay sa malabutan sining radio station Radio Janet 8.5. And to God be the glory, great things shut down sa kada isa hagisa sa tatagsa ka panimalay nga nagasunod ka nagasuportar sa ining hilikuton bisan pa sa itong mga Facebook live viewers. Good morning everyone. Pag ang Diyos gin mag-bless. Let us pray. Magasugod kita pag sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat sa sininga tinion. Salamat Lord sa privilege ko opportunity for us maka-share sa imong pulong. Bisan pa Ginoo sa ining radio station Radio Janet 8.5. Salamat sa life ni Sir John. Salamat sa safety ang protection yung ginahatag sa iya. Bisan pa siya panimalay sa imong provision kag labaw sa tanan sa dako mo nga blessing nga imong prepare para sa isa kag isa. Lord, continue to guide and bless this ministry. Continue to bless bisan pa sa mo senior pastor. Pud siya panimalay sa tanan yung mga members. Sa tanan yung mga members abroad, I pray sang blessing upon blessing. And to those people nga nagapamati this morning, I pray na tandugon mo paagi sa imong balaan yung gahom. Tandugon mo paagi sa pagpaintindi sa imong pulong kag I pray Ginoo nga maintindihan imong pulong kag maaplikar sa imong kabuhi. Bind the powers of the devil sa mga tublag this morning. We commit all these things in Jesus name. Amen. Again, good morning sa atong tanan kang Dios gid magpakamayo. So this morning aton pagatunan the book of Luke chapter 19, a familiar story, a passage of scripture this morning about the life of Zacchaeus. But let us emphasize this morning ang natawag nga how God changed his life. Paano gin-change ang Ginoo ang iyang kabuhi? Sinis ang Bible in verse number 1, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the priest, because he was little of stature. Verse number 4, and he ran before and climbed up in a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Verse number 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Verse number 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusations, I restore him fourfold. And verse number 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So this morning, a simple message nga mag-remind sa aton nga there is nothing impossible with God. Even sa pag-change ang life sang tao, even sa life ni Zacchaeus, and the title, simple lang, cheater to giver, meaning deceiver to giver. Could you imagine ang life sang isa ka tao nga ginemphasize mismo sa Word of God nga nagareflect sa tagsa-tagsa kakabuhi this morning? Sinis ang Bible in verse number 1, and Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. So let us consider first his position. Ang ginatawag nga ano bala ang estado sa kabuhi ni Zacchaeus. Hindi basta-basta nga bansagan ka, nga hambalan ka. He was the chief among the publicans. He was rich. Could you imagine
kung ikaw si Zacchaeus, manggaranon ka. And that is the position nga ara sa iya. Ay ang reputasyon nga gina tangla sa mga tao, nga ginahambalan sa mga tao, kahit di manggaranon mo. Could you imagine a life being rich? Nga sometimes ang imo gusto, pwede mo bakal dayon? Kung diin nga lugar ang gusto mo katuan, pwede? Tungod kay may kwarta ka. Tungod kay kung ano ang mga butang nga gusto mo diri sa kalibutan, pwede mo buhat. Pwede mo bakal. But ang realidad, amo na ang sitwasyon ni Zacchaeus. But even though sa iyang posisyon, sa iyang situation, in verse number 3, nakarealize si Zacchaeus and he sought to see Jesus, who he was. Kag ang ara sa iyang mind, kag sa ara sa iyang heart, mga hinigugma, gusto niya makita si Jesus. Kung ano nga klase ini nga Jesus, kung sino mismo si Jesus. Could you imagine he was rich, but gusto niya makita si Jesus? But may sugpo ng verse number 3 siling sa Bible, and he could not, and could not for the priest, meaning damo-damo sa mga tao. Could you imagine naglibot ang mga tao kay Jesus? Hindi makita si Jesus because he was little of stature. Could you imagine? Mismo ang Word of God nag-emphasize nga si Zacchaeus nubo. Could you imagine ini nga tao manggaranon pero nubo, hindi siya makadasok tungod sang kadamo sa mga tao nga nagapalibot kay Jesus Christ, kag hindi siya makakita. Da parehas bala magtanaw ka sa inatawag nga basketball game nga puno ang gymnasium, kag tungod kay nubo ka hindi ka kasulod, tungod kay hindi ka panagilot, tungod kay kadamo sa mga tao. In same situation, and ato nakita ang inatawag nga the problem. Yes, even though he was rich, but may ara manggali mga butang nga magbutang o mga butang nga maabot sa iyang nga may ara problema or circumstance. Gusto niya makita si Jesus pero may nakabalabag. Gusto niya makita si Jesus pero hindi siya makapanagilot. Gusto siya makita kay Jesus pero ang problema, nubo siya. So here comes the number 4, sinisang sa Bible, and he ran and climbed up a sycamore tree to see him, for he was past or to pass that way. So ari ang iyang plano, tungod kay simpre hindi niya makita si Jesus tungod sa crowd, tungod sa kadamo sa mga tao, multitude of people around the Lord Jesus Christ. So that's why hindi siya makakita. So nagbuhat siya sang plano. He ran and climbed a sycamore tree. Kay iyan naintindihan nga dira maagi si Jesus. Iyan nag-insecute ang iyang plano. Iyan naglalagan siya kag nagsaka sa sycamore tree kay dira mag-agi si Jesus, and ina nga effort ang iya ginbuhat to fulfill his desire to see Jesus. Amo man lang na iyang plano nga gusto niya lang makita si Kristo. And verse number 5 sa sa Bible, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Could you imagine being a chief among the publicans, a rich people nga hindi gani makita sa inatawag nga ang iya kabuhi mangin, kung ka aton pag-intindihon mga hinigugma, he ran and climbed kay gusto niya makita si Jesus. Pero ano ang
resulta sa iya ginbuhat. Sinisang Bible, si Jesus Christ nagtanaw sa iya. And he saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down. Could you imagine? Gusto niya makita si Jesus, pero wala niya nahibaluan nga si Jesus Christ nakakilala sa iya. Kagintawag ang iya ngalan, Zacchaeus, make haste. Could you imagine? Ikaw nga tao nag-desire ka nga makita ang Ginoo, nga without your knowledge, ang Diyos gali kakilala sa imo. Same man sa life ni Zacchaeus, gusto niya makita ang Diyos, pero wala sa nag-expectar nga ang Diyos nakakilala sa iya. Kagahambal ni Jesus, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Ang direksyon, mga hinigugma, kung ikaw kinahanglan sa Diyos, kag kon imo pangitaon ng Diyos, makita mo gid ang Diyos, kag siling sang Bible, I must abide at thy house. And here comes God's presence sa life ni Zacchaeus. Sandira nga na-encounter niya si Jesus face to face. Mas nami siguro sa ato niya kabuhi, sa sininga kalibutan, ma-encounter naton tuod-tuod si Jesus. Nga once in a lifetime, sa kabuhi sa isa ka tao, nga na-feel mo, na-experiensyahan mo, nga ara gid tuod-tuod ang Ginoo. Yes, sometimes circumstances nag-abot sa kabuhi isang tao for the purpose para maintindihan sang tao nga there is God. Sometimes ipa-experience sa aton sa Diyos ang ginatawag nga kawad-on for us to know that there is God. May ara pa gani iba niya tao nga pa-experiensyahon pa sa ginatawag nga bibi sa kamatayon o sa katalagman sa ilang kabuhi, and they can say nga may ara Diyos, buhi kag matuod ng Diyos. And talagsa lang ang mga tao nga naka-experiensya sila. But sa life ni Zacchaeus, my friend, simple laman niya ginbuhat, he climbed the sycamore tree. But nakaagaw sa inatawag nga attention sa aton manuluwas nga amo si Jesus Christ. And siling sa Bible, I must abide at thy house. So siling sang Bible and make haste in verse number 6. And he made haste in come down and received him joyfully. Ara na. Because na feel niya ang presensya sang Diyos, nakita niya mismo si Jesus, my friend, this morning, ara sa iya ang kalify. And same in our life, sa aton kabuhi, when we experience Jesus, when we experience the encounter with God, maara gid kalipay sa aton nga tagipuson. When God hears your prayer, kung gin-grant sang Ginoo ang imong request, ang imong desire gin-grant sang Ginoo, and then maara ginatawag nga kalipay. And could you imagine sa paghambal ni Kristo nga magkadto ko sa inyong balay, kagkanami iyagin baton nga may ara kalipay joyfully. Yes, we experience that in this life nga sa tanan ng mga blessings nga ato na baton halin sa Diyos. Gapasalamat ka, ginaayo mo ang Ginoo, and then ang resulta may ara ginatawag nga kalipay joyfully. And siling sang Bible, and he made haste and come down and received him joyfully. Mas nami nga ara si Jesus sa ato niya kabuhi. Mas nami nga may ara ta Dios nga naga-protektar ang iya nga presensya,
ang iyang provision aton ma-experiensyahan every day. Because everything belongs to God. Anuman ang ara sa imo, anuman ang ara sa akon, tanan halin ina sa Dios. And siling sa verse number 7, and when they soweth the people, let us consider the people around the life of Zacchaeus. The people soweth, they murmured, they all murmured saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. So ari na ang mga tao, the people's opinion. Ano ang nakita sang tao pagkita nila nga si Jesus nagkadto sa balay ni Zacchaeus? Nakita nila ang ginatawag nga realidad. And these people saw it, and they all murmured. Ara nagid si Jesus. Si Jesus ang nag-decide nga magkadto sa balay ni Zacchaeus, but the people's opinion, they all murmured. Practical nga lesson sa ato niya kabuhi, hindi tanan nga tao nalipay sa imugin buhat. You cannot please all people sa siniyang kalibutan. That's why sa life ni Zacchaeus, even though nga gusto siya makita niya si Jesus, and then ginfulfill sa Ginoo ang iya desire kag si Jesus nagkadto sa iya balay, pero ang mga tao nagreklamo. They all murmured saying, ano pag gid ang ilang ginhambal? That he was gone to be guest with a man that is a sinner. Could you imagine? Nga simple nga pag-istorya, mga hinigugma, nga si Jesus kuno nagkadto sa balay sa isa ka makasasala. And these people did not realize that they were also sinners. Ang ini nga mga tao nga nagmurmured, nga naghambal nga si Kristo nagkadto sa balay sa isa ka makasasala, wala mismo nakahuna-huna kang nakapaminsar nga sila man makasasala. Pero amo na ang tao, mga abyan kay hinigugma, once nga may ara pagpakamaayo, ang iba niya tao magmurmur gid, ang iba niya tao magreklamo gid, kag magistorya sa mga butang nga hindi maayo kag hindi intsakto. But could you imagine ang na-encounter ni Zacchaeus si Jesus? Hindi lain niya tao, but Jesus himself. Even though the reality nga ang life ni Zacchaeus hindi maayo, hindi intsakto, because siling sang Bible naga he was a tax collector. Kag siling sang Bible basta government official gani, kompleto na ni nga hambal si Zacchaeus, pero hindi tanan. Pero sa life ni Zacchaeus, he is corrupt. Damo siya gin-cheat, damo siya mga butang nga ginhimo under the table. Pero aton makita kung ano ang sitwasyon. And verse number 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord. So here comes the ginatawag nga tuod-tuod nga encounter niya sa Ginoo. Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Sandira nga na-meet niya si Jesus, ara na dayon nga tawag nga promisa. Nag-promise na siya, nag-oath na siya sa Ginoo, Lord, the half of my goods I gave to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Could you imagine ang transformation? Could you imagine ang life nga iya gina-practice every day na change dira dayon because of the presence of God? Sa na-meet niya si Jesus, nagpromisa na siya dayon, akon ang ang katunga sang tanan nga ara sa akon, akon ipanghatag sa mga pigado, sa mga pobre. And kung may ara ko mga nabuhat niya mga hindi maayo,
nga ginkuha ko sa ibanyo mga tao, akon sila balikan o ulian sang apat kapilo. Could you imagine fourfold? Kung si Zacchaeus may ginkupit sa imo nga 1,000, tagaan ka niya 4,000. Amo na siya kamanggaranon. So hindi lamang guro 1,000-1,000 ang iya ginpanguha sa mga katawhan. Mas damo man siguro, but ang realidad, my friend, from cheater to giver. Could you imagine na meet niya si Jesus? Na change na yun iyang mind, kag iyang heart. So practical lesson in our life today. Kung ara si Jesus sa imong heart, there is changes. Because in some Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Pero padayuno na to ng sitwasyon, in verse number 9, and Jesus said to him, this day salvation come to this house. Yes, ang pinaka-importante ang natawag na salvation. For so much as he also is a son of Abraham. Sandira na meet niya si Jesus, always ang ginatawag nga salvation ang pinaka-importante. Ang kaluwasan sa aton kalag, ang munang pinaka-importante. That's why in verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yes, the people murmured. The people talk against Zacchaeus. But Jesus Christ has a goal to save that which was lost. People are lost because of sin. And the destination is damnation in the lake of fire. But in reality, mayara kita loving Savior, the Lord Jesus Christ, nagkari sa duta 26 years ago. Tungod sa iya pagpalangga, iya ginhalad ang iya kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo para sa pagbayad sa aton tanan niya mga sala. Ya kun imo patihan, batunon si Jesus as your Lord and personal Savior today, makaangkon ka sa kabuhi nga wala sing katapusan. Just like the testimony of Zacchaeus. He was rich sa iyang position. May problema, yes, because hindi man pwede bisan manggaranon, wala problema. May problema ganing pigado, manggaranon pa. Kagamon ang realidad. And the plan, iya ginisecute iyang plano para makita si Jesus. And then he experienced the presence of God. Even though may ara people nga nagamakt, may ara mga tao nga nagabalabag, but still, ang kaubuton sa Ginoong natuman, because sinin sa Bible, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So this morning, my friend, kung ikaw wala pa nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, wala mo pa na-experyensya ang tutuod niya kalipay, ang milagro sa Ginoo, wala mo pa na-experyensya sa imo kabuhi today. So this morning, this is the day of acceptance, the day of salvation, and the day of repentance. So this morning, kung gusto ka magbaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, simply ang plano sang Ginoo sa kaluwasan. Una, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Ikaduha, imo hinulusulan ang imo mga sala. Ikatatlo, imo pasudlon si Jesus by faith sa imo tagipuson. Patihan naton siya nga siya napatay, ginubong kanabanhaw para sa pagbayad sa aton mga sala. And the result is kabuhi nga wala sing katapusan, because the gift of nga ginhatag ni Jesus is the gift of eternal life. Kag initanan para sa tanan niya tao, wala sang exempted. God offers salvation for everyone, and to everyone nga nagpati, may ara ginatawag kabuhi nga wala sing katapusan. So this morning, my friend, mga hinigugma na nagapalamati, kung gusto ka magklaro, sure ang imong salvation, accept Jesus Christ today. Just follow this simple prayer. Ginoo, salamat sa imong pulo nga ako naintindihan nga ako gali, isa ka dako nga makasasala, kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala.
Nagatuwa ko nga ikaw na patay gilubong ka na banhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, please come into my heart and save my soul. In Jesus' name I pray. Amen. Kag amen. My friend, kunin mo lang isunod. Congratulations, we are na brethren in the Lord Jesus Christ. Kag ang Diyos gid magpakamayo sa ato niya tanan. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers. And thank you for watching. And dira sa may taga Barangay Sanuan, Barangay Marina. And there is a sitio Fortel, sitio Alo, good morning. And sa aton mandra brethren sa Payao, BGMP, Binalbagan. And diri man sa Brilliant Compound, BC Compound, good morning. And sa tanan niya nag-celebra sa ilang birthday today. Happy blessed birthday. Kag ang Diyos gid mag-bless, kag maghatag dugang pa nga mga tinuig. Kag ang Diyos gid magpakamayo. So damo ta birthday niya, sa especially sa mga members sa Beran Bible Baptist Church. And belated happy birthday to Jimboy Centillas. And then si Erkan this coming September 6. And then damo pa Edgy Triel, Ma'am Jet, and to all the people nga na-celebra sa ilang birthday sa ini nga month, imbayta lang kami, kaya rala kami dyan sa church. So ang Diyos gin magpakamayo, kagang Diyos gin mag-bless sa ato niya tanan. Mag-close kita sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you for the blessing. Thank you for your word. And again, nagapasalamat kami sa kabuhi nga imugin hatag sa amon. Labos sa tanan, sa kaluwasan, imugin hatag. Salamat sa life ni Sir John. Salamat sa pagtipig mo sa iya. Salamat sa blessing nga imugin hatag sa iya. Kalabos sa tanan, ang strength nga imugin hatag sa iya. Lord, salamat sa ini nga registration regionality 8.5 nga mangin blessing para sa isa hag-isa. Kalabos sa tanan, sa nagapalamati nga naila na itsindihan kag nabatian na imo nga pulong. Lord, salamat sa encouragement. Continue to bless your people. Bless the all members of Beren Bible Baptist Church. Bisan pa sa Monsignor Pastor. We commit all those things. In Jesus' name I pray. Amen. Kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Maasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immun Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Radio. John FM. Much more music. 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
1: Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: supportnya. Kalau isa gino o dok, na masyagahin ni umok na dok, kanya ni kuyos na po siya dok.
1: Ipabarato pa kini
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio Dawn.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio Dawn.
7: Radio Dawn.

0: Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas tanggay ra ko.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud best thing to do. Balit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno ng coffee mo tay. Bendeli an ako ng hot dun.
1: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio John. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko gin. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani, siya kon mo ginapangita.
6: 88.5 Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa!
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.
10: Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: bisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio Dawn.
7: Radio Dawn.

0: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg. Milagros Torres natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
2: Milagros Torres, kani akong hawak sakit o kani akong kuan kutukuto, kani akong tiil murag na yung manguyamang o kani akong kuan banot dayong nadiindiin ako pa doktor. Wala pa mo ka kuan tumaraan ng Dragon Fruit, maayog mo.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Products, Duwig Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
4: Duwig Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duwig Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duwig Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duwig Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
5: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
6: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag

0: Installation team para sa inyo CCTV, IT system, kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kag garantisado.
1: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Jan.

0: Hello, Kaka
1: Samang humaharuro tuwing morning.
2: Yo, baby.
1: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagbana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas Uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa, mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga tulumunan ang pagpagkabana sa mayang panglawas. Mayang adlaw ka Dragon Mail, mayang adlaw sa ato sa mga listeners na kanyang mga dapit sa amandagong nila ang ato sa mga programa ka Dragon Mail sa pagpagkabana sa mayang panglawas sa mga suki nilang sibihanan. Ano na sa mga suking tigpaminaw? Yung ubo, sigalag-alagad sa kahanginan. Gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nagpahigayon ng mga produkto nga nasaksihan na sa kadaghanan nga nakagamit no o nakainom sa ato sa mga kapsula o sila miingon mga sokin tigpaminaw nga napaka-epektibo garantisado sama nining ato sa mga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Baka ka na higala ang gumikan kay nindot kayo ang mga natural nga mga sangkap ang naaniining klasis mga kapsula. Dasok na sa nutrients and ingredients, dasok na usab sa nagadayang klasis vitamin C ang mga naaniining klasis kapsula. Ano higala? Ang aniya usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw with insulin plant na 12 in 1 kini ha. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw katong makaiksuna na to nga coffee lover gud siya. Kanina gid ang pinakarindot kayo, walang palpitasyon, dili maglabad imong ulo mga sokin tigpaminaw, ay kabuhi. Nindot pud kayo ang resulta nga naman. Nindot pud sa dunay mga triglycerides ha. Nindot ang disposal, nindot imong memory, di ba? Mo active mga sokin tigpaminaw. Mao na usab ang ato usab nga kape, ang ato usab nga ikaduhang kape mao ang Hard Max Stream. Hard Max Stream coffee for men, ha? Hard ang simula, max ang sarap. Basta ikaw naka-Hard Max with all kinds of ginseng ni mga sokin tigpaminaw. Nindot kay inisyas paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. ha. Nindot ang performance ni Mr. Basta imo kalimot ha, kana nga classes kape Hard Max Stream coffee for men mga higala. Max ang saya. Pag ikaw naka-Hard Max, mo na igala mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chobaki ha. Nindot po din itong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako di siyang tabang mga sokin tigpaminaw sa mga idaran ha. Nanay tatay ha. Matagabi pwede mo magpamasahe nining ato usab nga kaabag usab ang Dragon Herbal kinini ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Wala igala ang naanana. Ang ato usab nga Kiskin Low Power Whitening Soap, ang atong Dr. Ponji Soap. Kanto na may mga problema sa mga minor skin disease ha. Kani higala dako na siyang tabang. Kung doon na may up bunyi, ringworm, unsa pa nang uban diha. Baho mo mag-ilok, inyong tiil ha. Dako na tabang sa mga atleta ha. Wala igala, kung gusto pong puputi inyong aping Kiskin Low Pod ha, ang ato usab nga katapat ni ana. Aduna po tayo lotion, aduna po tayo gitawag o sabon, ha, di ba? Kutis hamis ang resulta pag ikaw naka Kiskin Glow. Mauna igala ang ato usab nga produkto from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalitin nyo na higala mga sokin tigpaminaw sa kanagin na butika o pharmacia Bisaya Sogambi. Alang sa kadugang kasayuran, pwede ka mong mutik sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Alang sa dugang kasayuran sa kanagin na sakit o balatian at ang hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw. Ang ingron mga sokin tigpaminaw or nails ha, sa laktod, dili normal ang pagtubo ng ato ang kuko ha. Mao na igala pag saliksik ni ini sa ilalom sa samao nga panit o kini mao kini usab ang mga sintomas o ngano nga naata aning mao nga problema. Mao na igala mga sokin tigpaminaw hatagi gid yung pagtagad magpalimpi man mo sa inyong koko atong hatagan og isakto nga pamaagi ang isakto nga proseso aron nga dili ta magka-impeksyon ha. Mga sokin tigpaminaw basta Dragon imong tubarong matang kadlaw sigurado imong nails ligonon.
5: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka dragon fruit? Take na og himuon na natong daily suplemento ang ato ang mga produkto, ang dragon fruit herbal capsule and of course ang atong dragon fruit gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
6: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon pag uli, nabasa pag igkog ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka kay na ako'y ipasulay og gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha.
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana day ingredients ani no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Adara o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
0: Yeah, binalba

Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Joy.

0: sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo Haplas, ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo anak akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Negros Occidental's best FM station 98.5 Radio John FM 98.5.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan ng network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world.

Kapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: aparato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Radio Joy. Joke time.
2: Ayan boto, hindi ko naging magayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko dayan sa dako nga manog.
3: Inugay, eh, kuda. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
4: 88.5
5: Radio John.
6: Gwapo taya. Palok pa.
7: Agasi.
8: Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi.
7: Alkasi.
8: Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
7: Alkasi.
8: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
7: Power Booster
8: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
8: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
9: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.
7: Buong world.
9: Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugtuging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palook pa!
10: The greatest love songs.
11: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
12: Radio John.

0: Midalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka Dragon Mel Galios.
2: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ganato sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit 12-in-1 700 milligrams, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang Bugtong Herbal Coffee Mix nga adunay libreng insulin extract. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, ubanin na pud mi ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome ka Dragon Meal. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanon nga nagasunod kay higala sa ato usab nga programa ka Dragon Meal. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, importante mga sokin, tikbayo na masunod ninyo sa inyong mga sokin, sibiyahanan, sa kanilang mga dapit, Bisaya, Soga, Mindanao. Ano sa mga sokin, tikbayo ninyo, ubo, sigalag, alagad sa kanginan, nga sa kanunay, naghahatag ka ninyo og dugang impormasyon sa insakto nga paggamit sa ato sa mga produkto. Anasaskihan na sa nakagamit o nakainom sa ato sa mga kapsula, asama usab sa pag-ingon nga napaka-epektibo, napaka-garantisado ang atong mga produkto mga sokin from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Dasok na sa nutrient ingredients, mga nahigala ang pinakalindot kayo sama sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw, buntag og hapon, 1 hour at 3 meals sa daily supplementation. Dasok na sa nakadayang classes vitamin C, mga nahigala ang pinakalindot kayo. Ang ato usab kasama mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini siya mga sokin tigpaminaw. Dako kay tabang sa makaigsoonan nato nga gibawalan na sa pag-inom sa pagpublikong kape. Kani siya nga classes kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitation, nindot usab ang imong paminaw, nindot usab ang imong usab nga disposal, nindot usab ang memory. Labi na sa makaigsoonan nato nga adunay memory loss, di ba? Kadako kay tabang mga sokin tigpaminaw, mga triglycerides. Anindot ka ayon ni siyang klases kape. Oy, ay usab mo kalimot ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Anindot ka ayon mga benepisyo ani mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap mga higala with all kinds of ginseng pag ikaw naka Hard Max, ha. Ay mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw. One cup lamang sa ato usab nga Hard Max Stream. Manahigala mga sokin tigpaminaw. Ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Dunay tulo ka mapagpilian nimo ang kahumot nini mga higala, like lavender, ilang-ilang og sampagita. Mao ni siya ang nindot usab sa ato usab nga haplas kay manutsot usab sa imong panit, lahos usab sa imong kabukugan ka ugatan. Ano ni ang nakalindot ani for varicose veins, rheumatism, arthritis, tatay, nanay, pahalong nagplastada, matagabi eh, pwede mo magamit sa Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Mapagpilian ninyo ang kahumot ana mga higala. Alang usab sa dugang kasayuran, Dr. Pujisop, alang usab sa mga dunay problema sa panit, ha? Kani isab usab mutabang, dako usab katabang sa dunay mga minor skin disease and of course, mga dunay bun-i, up-up, di ba? Dako nigtabang. Actually, aduna putay kay skin glow power whitening soap. Kung gusto mo hamis inyong pam-upping, pamanit intero kalawasan, gamitin nyo og kay skin glow power whitening soap. Mao ka na ang pinakalindot kayo sa itong produktong mapalit ninyo sa nagandang butika og pharmacia Bisaya sog Mindanao. Mao ka na igala mga sokin tigpaminaw, ha? Aside ana, aduna tayo mga problema sa panglodi kalikayan. Atong hatagag pagtagad mga higala, kaning gitawag og Buerger's disease, ha? Ang Buerger's disease, ha? And of course mga higala, kini ang sakit sa mga daluyanan sa atong dugo, no? Muna nga dunay ugat nga magagmay nga tuusab sa atong paa og kasagaran mga sokin tigpaminaw sa mao nga hinungdan. Ang ato usab nga pagkahiligon, mahiligon ta sa gitawag og yose. Alam nyo po nin, mga sokin tigpaminaw, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Undang-undangi og likayin ninyo na aron nga dili magka abariya ang daloy sa ato ang dugo mga higala sa entiro kalawasan. Kalawasan, ha? Mga kana ang pinakalindot kayo ng inyong masayran. Alang usab sa dugang kasayuran. Basta kay Dragon inyo tumaron matag adlaw. Dragon ang inyohang gamiton sa matag adlaw, sigurado inyong lawas hatagan kanunay ug insakto nga kabaskog.
2: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw, palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapotaya!
1: Gapotaya!
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalba

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: SM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duex SM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duex SM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duex SM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man eh?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The hottest hits with your hottest DJs. J-O-H-N Radio John.
6: Nani 8.5 Radio Dan.
7: The latest hits and the greatest memories.
8: This is 98.5 Radio Dan.
9: Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrica Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa ko ang lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa at malag ma dili mo kapuyon kana lang.
0: Gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John. Radio John. Radio.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Maybe I shouldn't have told you that. Radio.
1: John. Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O

0: hapon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5. Radio John.
5: Radio John. Radio John.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagabana sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga ka-Dragon Fruit? Anya na po kita sa lahi na po na edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na po datong topic na hisgutan. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa ni ano sa inyong ubos sigal alagad og igsuon sa kanginan kay kanusab kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O kanunay mga produkto mga sokeng tigpaminaw nga nasaksihan sa mga nakagamit na og nakainom na sa maong mga classes kapsula og sila miingon mga sokeng tigpaminaw napaka-epektibo sama niining ato usab nga Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga nagumikan higala sa nagadaiyang sangkap o natural nga mga sangkap niining mga klase sa mga kapsula mga sokeng tigpaminaw. Dasok na kini sa nutrients o ingredients, dasok na usab kini sa nagkalaiyang vitamin C nga naaniining mga sokeng tigpaminaw. Ani usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini mga sokeng tigpaminaw. Ay, ay magkalimot usab mga sokeng tigpaminaw ha. Ang ato usab nga Hard Max Shrimp Coffee for Men with all kinds of ginseng ha, mga sokeng tigpaminaw. Ready na mga sokeng tigpaminaw imong kaugalingon. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. Og ni Mrs. no sa nindot nga kumbati ha, ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, hard usab ang saya pag ikaw naka Hard Max mga sokin tigpaminaw. With all kinds of ginseng ay mo kalimot ha, ang ato usab nga Hard Max ha, ang ato usab nga Dragon Muscle Soil with Chewbacca ay mo kalimot. Nanay tatay kung gusto magkamasahe mo tagabi eh, gamit gid mo og Dragon Muscle Soil with Chewbacca ha, for nindot kayo, for varicose veins, rheumatism, arthritis sa gala. Aug nindot kayo ang performance sa ato usab nga plus kay dunay tulo ka sense nga mapagpilian ninyo higala. Nindot kayo ang kahumot, ang kainit o nga kahalang, manutsot mga sokin tigpaminaw usab nga ato usab sa atong panit, nga ato usab sa atong mga kaunuran, nga ato usab sa imong kaugatan. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay nindot kayo nitong dunay mga minor skin diseases ha, matabangan usab mga sokin tigpaminaw. Basta nanay tatay magpamasahe mo matagabi alang usab sa ato usab nga nindot nga performance sa ato usab nga panglawas. Ay mo kalimot usab ang ato usab nga Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop nato mga sokin tigpaminaw, nindot kayo sa ato usab nga mga pamanhit ha. Nindot kayo wa nagilay katapat mga sokin tigpaminaw. Ang Dr. Punjisop nindot sa mga minor skin disease buni ug uban pa. Ang ato usab kaabag niini mao ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis inyong aping entero ninyo kalawasan maputi, gagamit mo K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mong mutek sigala mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga numero sa 0950 4419006. Balikon ko 0950 4419006. Mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw ato sa mga produkto Bisaya soga Mindanao sa nagdag butika og parmasya. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, dili kalikayan nga aduna gitay nagkadayang sakit og balatian. Ang ato usab nga isgutan karon mao kini ang gitawag og eruptive and rash skin diseases mga igala. Sa mga sakit sa ato usab nga partes panit no, mana igala bantayan ninyo ha, asa man nga pantal, butlig or panghubag mga higala og nailhan mga sokin tigpaminaw bilang skin inflammation or dermatitis higala og sabay ang pagpangatol, pagpamula nga allergic higala or magkaroon ng or magka-irritate na mga higala kung ikaw naanini nga problema. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, take one capsule 3 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold og kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap og ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Mana igala katapat lamang niya na produkto kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagre butika o farmasya Bisaya soga Mindanao.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Matugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Villegas ka standard ako.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kun mong coffee mati. Bendali na ko nang hotdon.
0: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalba

0: kanimo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas?
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagadiin?
3: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lubos mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit na ng Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon makatagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo, Wag.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Binalbagan's Best.
6: Binalbagan's Best.
5: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
5: Here at Radio John, we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot because we give you more.
7: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
8: The latest hits and the greatest memories.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Radio John.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa

0: Ganit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play
1: all your favorites. 98.5 Radio Dawn.
2: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio Dawn.
4: Radio Dawn.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sa mobile load,

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagbanaw sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan. Dr. Alan Autida ug kay Dragon Mel Galios.
3: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Maing adlaw, ka-Dragon Mill. Maing adlaw sa mga listeners ato. Kanunin nagkasunod sa ato programa sa nagkadayan nilang mga song kasibihanan sa kadayan mga dapit, ha? Hubani kami nyo na ka-Dragon Mill mahitungod sa pagpagkabana sa mga panglawas. Maing adlaw, usab na naitatay, palo nagplastada. And of course, ay magkalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Ano na sa mga soaking tikpamin yung ubo sigalag alagar ka doon mga produkto nga nasaksihan na sa mga nakagamit o nakainom na sa mga kapsula o sila miingon mga soaking tikpamin na napaka-epektibo garantisado sama ni ining ato usab nga Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga soaking tikpamin kung doon naman nagkadayang sakit o balatian or daily supplementation 1 hour after meal buntag o hapon pwede nyo ipagsabay ang dalawa ka kapsula. Mga kanigala pinagalindot kayo. Nga naman, mingaw kong bindot. Aroon na po yung nagkadayang klases vitamin C ang nahalo ni ini mga higala. Sa atong mga ingredients, 12-in-1 and 6-in-1. Sa duha ka kapsula mga soaking tigpaminaw. Resulta na, basta kay dili ko makaingon mga soaking tigpaminaw nga dili mo epekto sa inyo ang panglawas. Epektibo kayo ng mga soaking tigpaminaw. Gamit mo na ini usab nga klases kapsula. Gamit usab ka mo sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Kaya ang atong kape mga soaking tigpaminaw naghambin og insulin. Mga igsoon na to nga gibawala na sila mga soaking doktor sa pag-inom kani taas lagi ang sugar. Kininagit ang kape mga soaking tigpaminaw nga walang palpitasyon. Di pong maghapdos yung kutok-kuto nini mga soaking tigpaminaw. Di maglaba, di pong muingon nga di katulog. Nindot kaayo nyo ang pag-dispose, nindot nyo ang pagkatulog. Mauni siya ang naa sa Dragon Herbal Coffee mix with insulin plant. 12-in-1 kini ha. Mapalitin nyo ni siya mga soaking tigpaminaw sa kinagdiing mga dapit sa ato ang mga lugar, ha, di ba? Ay mo kalimot usab mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Hardmark Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Nindot kayo nga ang performance mga soaking tigpaminaw. Alang nitong hago kayo matag adlaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hardmark sa with all kinds of ginseng. Wala higala nindot kayo ang performance ni Mister sa paglabing-labing ni Mrs. Basta kana inyong inumon mga higala dako na kay nagtabang. Ang ato usab nga Dr. Punjisop ha katong napublima usab sa ilang pamanit. Dako po ni siya o papil alang sa dunay mga minor skin disease ha. Naghambin po ni siya mga soaking tigpaminaw o nindot niya mga resulta. Kaabag gigala ang ato sa mga Kiskin Glow Power Whitening Soap. Maging kutis hamis ang resulta pag ikaw naka Kiskin Glow Power Whitening Soap. Mga na gigala ang ato sa mga numero kung gusto mo nga mutik sa atong numero ha. Alang sa dungang kasayuran 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mga kanigal lang itong numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Mapalit nyo itong mga produkto Bisaya so gamit na ay mo kalimot na sa doon na tayo balatian wala man ha doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. And of course mga soaking tigpaminaw ato usab nga hisgutan ang maong sakit kanang gitawag o dopoitrins contracture di ba ang naani ini ato hisgutan kini siyang klase sakit no. Pagkukuo sa pagayoko mga soaking tigpaminaw sa ato o sa mga tudlo ng mga kamot. Isa sa mga kondisyon kung ang tisyo mga higala sa ilalom sa ato o sa mga panit, sa ato o sa mga palad o dinhi, mubaga mga soaking tigpaminaw or kumapal at tumigas mga higala pag di na to na siya matagag pagtagad. Para nindot ang resulta Take gid mo sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nga ipagsabay buntag og hapon. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong ugat ligunon.
3: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento, ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 mg, nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold! Na Dragon Fruit Gold!
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalbalik!

0: Negros Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5 Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Iguna na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

guys. Alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Jan.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Welcome sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatap at nagpahingam sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Uy, bare months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!
1: Ito ang radyong kasakasama niyo tuwing umaga. Radio John

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!